kupayang behule ga hurut halong kupasi haunan hinolaan pa FM pajit ang gelok.

dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Araw kita to perindang. Ato ya, ulat-lat.

Ay, kita na patun mo dahil kapasod handphone, email, Facebook, taka naman na maja. Nga guys, sapa-sapa. Kita sa manan mo, ati man siya, to na mo buruba. Nanti sida bisi ati jay, sida uli nga gautay kanda mana nga gaya kita. Siti agi, anang ka password ka muntang amat, baka numo tingki, ari pengada, tau ke 123456. Labanya muna ditemu orang, pesan to, ari aku, Austin Matthew, ngawa.